0: Ala sanikelaw ka lafasalitɔn ye u bɛ ka aw lafasa wa ani e bolo u jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye yaasa tɛgɛ ka da sɔngɔw kan
1: bon an kɔni yɛrɛ filɛ nin ye an bɛ se sugu de la kuma caman i n'a fɔ i ye misaliya ta cogo min na ka sɔrɔ ka a dɔn ko dɔ farala sɔgɔ kan ni nin kuma in yɛrɛ tɛ kɔni ni i kalanna kɔni i b'a dɔn ka fɔ ko a jɛkulu bɛ yen nɔ sinɔ n'a fɔra de k'i ka jɛkulu de y'i ɲɛ la u bɛ k'u ka waleyaw ye k'a dɔn ka fɔ k'u bɛ yen nɔ an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'an yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ k'u bɛ yen.
0: Lafasalitɔn ninnu e ɲɛ t'u jɔyɔrɔba la aw ka lafasaliw la.
1: Non ne ɲɛ t'u jɔyɔrɔ foyi yɛrɛ la parce que sɔgɔ bɛ yɛlɛ foyi tɛ bɔ a la i bɛ tila ka kuma de mɛn k'a yɛlɛnna sɔgɔmada fɛ i bɛ taa sugu la a don yɛrɛ sugu feerelaw bɛ gɛrɛbu kɛ ko sogo ma sɔrɔ ni dɔ tɛ fara sogo kan olu tɛ sogo feere an bɛ bɔ a kalama ten de quoi. Ne kɔni bolo jalaki bɛɛ tɛ marabagaw ta ye parce que an y'a fɔ cogo min na kɔntɛkisi min bɛ Mali la yan nɔ bɛɛ bɛ a kɔntɛkisi dɔn bon maliyɛn yɛrɛ filɛ nin ye personnellement gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn
0: ye. Papa Jara i bɔra ka Nana Kadija lamɛn sisan yala a man kan an bɛ don min na iko bi n'aw bɛ sɔngɔw yɛlɛ sannikɛlaw ka lafasalitɔn wali marabagaw aw ni juraw fana a ka kɛ sigikafɔ ye kana kɛ balanako ye sogo la o waati ma se olu ka kɛ.
2: Waati kɔni sera. Sariyaw sigilen b'a fanga la walima musow ka syndicat bɛ yen o. Fana gouvernement fana bɛ subvention dɔw kɛ fɛngɛw ye. Mɛ a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ minnu bɛ na ni baganw ye ka bɔ burusi kɔnɔna ka na i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ jɛkulu kɔnɔna na quoi. Nka olu bɛ na olu bɛ baganw ta ka na n'a ye ka na feere ka taa u ka sira fɛ. Donc olu y'a sɔrɔ daminɛ na n'u bɔra yɔrɔ min na ka na olu b'o distance de lajɛ ka gɛlɛya ka feere burusiw ma.
0: Sisan an bɛ kuma laban di e ma Mamadu Kamara i bɔra ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka jalakilikanw mɛn e kun ye jalakili fanba bin marabagaw kan ko aw fana. Dɔ bɛ aw ka fan fɛ aw ka jɔ jɔyɔrɔw la mɔgɔw kan dɔ ka fɔ aw b'aw ka baaraw la kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun de fɔ ni sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli la.
3: Balimamuso maliyɛn nin ye mun fɔ dɔrɔn don parce que tɔn bɛ sigi mɛ sariya bɛ mansa de bolo donc ni mansa ma subvention kɛ a ma tɔn dɛma fu tɛ se ka ɲa. N bɛ kuma kelen f'i ye Musa mɔgɔ fila de bɛ duniya kɔnɔ olu de ye duniya gɛlɛya commerçant ni transporteur n'a fɔra fɛn yɛlɛnna u bɛ dɔ fara fɛnw d'a kan ni fɛn jiginna u t'a da jigin ni essence yɛlɛnna u bɛ yɛlɛ ni essence jiginna u tɛ prix jigin bagasi fana o ɲa commerçant ni transporteur hinɛ si t'u la ni hinɛ ma kɛ.
0: Mamadu Kamara ka fara Papa Jara ani Nana Kadija Ture kan an bi aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲininkaliw jaabi. Sɔrɔko jamukan lamɛnbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔgɔlen tora an na fo ka se jamukan in kuncɛ waati ma an b'a fɔ ko de bi dansigi an ka bi sɔrɔko jamukan na min baabu tun bɛ ka tali kɛ sogo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli ka manden jamanaw kɔnɔ aw ni cɛw ka kulomajɔ la ka fara ni jamukan in kan aw bɛ se ka segin ka ne kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kan ma Tomi RFI Tomi FR nɛgɛ karafew Mala Sonko.
4: Sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ wolonwula sera sisan Dakar Konakiri ani Bamako kanɲɛ kelen bɛ o kan Ɲame Niger faaba la aw bɛ ka RFI manikan de lamɛn.
5: Kunba kanute.
4: Senegal ni y'a san 24 ye bato le jo la kasara kɛra mɔgɔ 2000 ɲɔgɔn de min tora kasara in na san o san kasaratɔ somɔgɔw bɛ jo la kasara don la ɲɛnɛmaya Ziguinchor bi hakilijigi ani tasibila bɛna kɛ bato in fɛnkɔrɔ marayɔrɔ Musée Mémorial du Jola la minisiri ɲɛmɔgɔ Al Aminu Lo yɛrɛ makɔnɔni bɛ yen nɔ Salif Saganogo bɛ tila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ dakun na. Niger halisa kan caman bɛ ka laɲini marabagaw fɛ u ka kuma kunnafonidila Musa Kaka Katunni kan farafina français kan kunnafonidilaw ka lafasakuluba comité pour la protection des journalistes CPJ a ɲini Niger ministre ɲɛmɔgɔ Ali Mahamad Lamine Zeni fɛ o min bɛ ka tali kɛ ONU ka lajɛba la New York a ka kuma Musa Kaka ka lahalaya kan kɔfɛ an bɛna CPJ baarakɛla Musa Ngom lamɛn. Aw dɔn se ko kura RFI mande kan sanfɛ bi a san 24 tigitigi ye kurunba bato le jo la surunna ni mɔgɔw ye kɔgɔji kɔnɔ kasara in kɛra Gambi fan fɛ ka mɔgɔ 2000 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na san o san septanburu kalo tile 26 mana se kasaratɔ somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ Dakar ani Ziguinchor bato in kun bɛ ta o yɔrɔ minnu na walasa ka kasara in san a laɲɛnɛmayali kɛ olu yɛrɛ ka laɲini ye a bato in ka se ka sama ka bɔ kɔgɔji kɔnɔ. Senegal marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Amadu Al Aminu Mohamed Lo yɛrɛ makɔnɔni dɔ bi Ziguinchor o tasibilaw kama Salif Saganogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ.
6: Marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ bɛna bi a yɛrɛ bɛna batolojɔla surunni san yɛlɛmadɔn hakilijigi kɛ sabula ɲinan tɛ se ka kɛ nin ko in na kɛlɛbolo minisiri yankoba jɛmɛ ko tɛ lajɛrɛ dɔ senfɛ Senegal worodugu yanfan fɛ hakilijigi nin bɛ kɛ yɔrɔ labɛnnin dɔ de la Ziguinchor kɔgɔji kɛrɛfɛ n'a bɛ wele Musée Mémorial du Jola bato nin ka fɛnkɔrɔ maralen bɛ o yɔrɔ la sɛbɛnniw jaw bato ni katariku, yoro dofana la benendo, kasarato so mwogo benyogo laje, wala sa kuka mwogo kasuko yauke. Mwogo bafla nyogo ndebonena unina, Senegal marabaho kafu.

0: RFI.
1: Manden kan fotugo nogon ye anka jemu kan fan flanani bi kuma se mi na be fe ka don jemu kan kene kono o ye munyunde na be fo o ma ko patience na zarakana basa bati siribe de bena o nyafanyi ale en ko karama goyi basa bati idanse
2: ala anike la laisha tukre man fo la ka ban kala menna dala den fo
1: foli jarani ay wa bi basa bati ame fe ka mi do mande kan fotugo nogona o de patience patience e fen sugo jumeyi manden kan ere la
2: Tuwabukan pasiansa wakodole anakando mwenyundi. Wado mwenye troya do dominare di mwabulu. Hankana si wati bedala troya obese kalawuli kekia ni hakilima ya la nyamika. Wado mwenye aleye soro na kosiyama nido. Obese le takum teledo. Bawo narabadin kera takum sido. Na kera na fulu nini takundo. Wala kera kera si takundo. Hamanta kera mansaya nini takundo. Troya do lebena aleka. Tumana nana ni troya do kuhulu naraka. Haseda ka troya ulu lamina. Hakilima ya la ama lamina gusula. Ama lamina kele fadida. Ka troya ulu lamina. Uleto kwa koko mwenye. Donko kofili do lebena soro kofi. Membese kala mwenye uka uo bunya. Walma ko tunyaya ko la seyalema o do mumu le fonyaye arabo kando tinyani do ambule sisa ka ko sabari ba arabo kan sabre wole la kaliani ambule ka ko sabari sabari walma patience o dey kango den de amman ka kan amande ka kan yere yere wole mumudi
1: makoro yere ka gundo kunye muye munyu kola yala fere de kumbe ubulowa
2: ko sabe fere do tunde ma ba ko do bolo men be se akala ka ko mumu be se ka ko modo we fere folo tunde kala do doni slal le fe tumana men nal ba ka ka den do eda ya be keri wala be musodi tumananda na nalu blada kenedo abe falma watu wala ko kenende ya oro sisen albeta lamandi yorodure do abe foma ko bure sisen abe folma ko klinika sani aw la dal kende ya to otumale albe makranya ko siyama na ino ka alon ni membe se ka se mansayala walma ni membe se ka ke senekela beda di wala ni membe se ka kenende kumala surinya polo ma obebe kuma siye kabaka aludu mbu na ino kokoro kafoku al tanim de la kodo nyam ka wuri ko dimi men la ni am kay no al semen jara wuri ka dimu ka wala mu do al ka kan ka se tinga ta ko def na ni mu dina tengi troya da ko men na to ka lo ko troya ko ta na to la ma hakili de se ka troya o ke na ko la wuri ko bui non ni hakili o ka la wati mana hakili te bara ka la jusula de aba ke wonele la na conscience de donc conscience o sino wala bara wu ko fili wole na to ka la sabudi ka ale la mu ko fili o ka o tema kontre den gudu na mena den fran ba wuli wuri ya de ko so ni ko bolen si nara aguma e da ya ko be se ka kwaldo na ka so ka ko muso la mole kuma le de ka fo atu lo ko do kuma men be se ka sabuli na tara ke la si do ke ye troya men na ba ka wal ma sina muso be troya men la ka be se ka wu mu nya men ka ba de se ka wu lu nya fo din de na o ba ke alu fana ni du wu la mu amu nu la para la ke la si wa ti do ko sa ko fi di ke alu la fu du kana sa wal ma ko fi ye ke de men so ron to wu ko no wu para ka ye
1: Aywa ufamiera kosebe basabati ni ajati mina sisan ibaye ka foko ko fali na kosebe sabula sisan sifina ka ulusin ka telin ko djugun jango warinyini yere fanfe euro la ebe mune fo o sifina ka wi
2: sifina ka yere ya fo nko ya nana o kashia ba de bi demission do bawo alule ayela dobrake na folo batidi wutam ni ko mem be d'accord alu te se ka wuje te mina de kala ko boratoro ya sema ni do alu fana ba ko fali yo la na folo tiya wala wala man sa yawo hamanta wala sarama yawo wal mawlakna irun ko ko fali fana wo soro longo do ko do o be ke sabudi ka do la do tinyeni kam an kono ni me na folo ko be ke sondi wal ma ni me ya ya fe kala ye sarama ya soro be se ka sarama do la bo ya nya ka bu pesan ko ne ka soro ti ka kan ka bo sla do le bi sila wu nyanyini hakili la to wu yem wu lune di kodo anya ajida na timsen nalibi nadi falma kwa sifina kalu kodo men kunsima befolo aliyel doja alukana kuroto anya wakuli di duni duni ye wala kuli duni duni nyamen kaya nyasro na mateni bari ni nada kwa sido kodo fankala kele nye kwe nyasro ma wukodo watinye ibulo nyafesana kodo sifini ye aldoja ni namfolo kuli anye tratezi kekia dulubla sena men dise kache jani santan samuan samtan sambisa ba men dise ka jani nan fulu amma ko nan anya se ka wosor wal man nan yin man sayale ko amanta hal nan yin ko bredo ko wal ma hal ila ya fe ka ke barala do de minize le wal ma do bre fi do jale ye san dam san yirka le ke ya ko kan ka nyani ni ko nyuma donin doni don don wala ke to kala sabudi sini ele be se ka la wasa so do do demission ye ala lu kundo ka fo ko mo te wu so na lo do ko do ka fo pidi bu itama wo lo ko te se ka ke e so don to le kay makranya sibila pre di makranya wunu male la ka bo do ki makranya tamala la woro wul ye kena nyamen kan jo wo doni wole be ke sabudi ambe se kan la nyinin nasoro
1: ewa o famiera kosbe pasabati silibe ko karam ko ka bol la gine ambe fo ni jabi nunu bela jelina
2: fana ba alfo makan la menna bela deni fo ba ni kam ko isenin kuma la moli la mena ni moti la mena kuma to no sitala woro fen fen na be rafi man den kana me alu fana ko son anyo bela deni batala
0: toko da ukunkan
1: ambe awfo halisa kanjume ni binje mukan lamelila ni anyi tukuda de kono kerenkereni yala bujali Côte d'Ivoire jamana kono ani adama dambele de fle nyon fe ka bo radio bujali la adama dambele ambe fo nga wole jabilila
3: naam
1: aywa dambele ni wati na kibarajume ba awfe ni no
3: kibare amba fe ni nga gbele berbere wole orpaes clandestin ta dablali fama ka nyine ko kan kalalo donc ka chandra muni fama mun ka fete ka akudabla ko nayim chandra muni polisio o kon betrenka pour que akoyese ka dabla mino abena to mino bro baran mino to mino bro sebe be mino bro le bena baran ka o le kagbala fe abi
1: yala okay wala o le be ka don fere do be ni no ka se ka sifina ka o deme wa se ka fen wore ke ni dugudugu sanu boy dabla la
3: menye ni mbo fe we se ministere de minna ka sebab ñini pour que u bëss ka kay ko dobe u ba neta barakala doy mais u ba fara do ma ko grande mine ani petite mine mais o mine de nous donc u sebe le be ka ka ñini menu be orpaes clandestin ou c'est ça no lu ko sebe solo tabarakala o bu to be baraka sinon ambedu mi ko na ye bu ñaye conseil municipal fana kare samedi voilà l'amérique a gagné on yeke ka ka budget si ça connait ka ta 200 millions minou ba kuna ka ta wat na 200 millions maintenant o lo ka sama ka 2,163,000,000 déjà donc d'offre la budget ka
1: aywa o ko ki bare warati
3: ki bare am ye national et rentrée scolaire li van faire donc dim sen li collège soni le col soko bon la mairie bu ni nga dota bon ma dafa menem bon donc o kuna o li rentrée scolaire
1: ay wa si sansa aw ni RFI era ga jenyo nyabe to gudi
3: eh non RFI ni ma tutu ambe yoro mi na njura kambe fo sin fo kanib ay wa donc RFI ma ningani ala me mwa kacha ani anu wa na jo na ka pan fitin sur na ta mo ban wole telephone na ka fo mu na ta manga ala ji jango la parce que kuna fulu be dura amba o be front aka na amba mena donc abe anu be se ka do mi nge ala nge ala ko ka ko sabatini ay tranye fe en fait menu ma ka nge lu le ka shani ka nge bo donc abe fo fa kana aka du
1: o famia na ko sebe adama dambele ka bo radio bunjalu la Côte d'Ivoire hamifu hanga wole jabilila
3: anu re ba fo ala nta aka ne ala ke suta ala chama pour que mo fana ba lo ko bunya le fana beyi ba mi na anyere ya radio so nyo mo me argent merli donc and that do not work for kadaye
1: o famela ko se ve in chin kuma kan bela
3: merci beaucoup
1: ay wa damedi ami wali sekka mali sajo de ke ka ifana blasira

0: RFI.
1: Manden kan fotugo nogo ye anka jemu kan fan flanani bi kuma se mi na be fe ka don jemu kan kene kono o ye munyunde na be fo o ma ko patience na zarakana basa bati sidibele bena o nyafanyi ale en ko karama go ye basa bati idanse
2: ala anike la laisha tukre mafula kama kala mena dala denfo
1: foli jarani aiwa bi basa bati ame fe ka mi don manden kan fotugo nogo na o de patience patience e fen sugo jumaye manden kan erela
2: Tuwabukan pasiansa wa kodole anakando mwenyundi. Wado mwenye troya do dominare di mwabulu. Hankana si wati bedala troya obese kalawuli kekia ni hakilima ya la nyamika. Wado mwenye aleye suro na kusiyama nido. Obese le dakumte lido. Bawo narabade nkira dakumsido. Na kira na fulu nini dakundo. Wala kira kela si dakundo. Hama nta kira mansaya nini dakundo. Troya do lebena aleka. Tumana nana ni troya do ko ulu naraka. Kaseda ka troya ulu lamina. Hakilima ya la ama lamina gusula. Ama lamina kele fadida. Ka troya ulu lamina. Ule to kwa koko mwenye. Donko kofili do lebena suro kofi. Membese kala mwenye uka uo bunya. Walma ko tunya ya ko la sayalema ko do mumu le fonya yi arabo kando tinyani do ambulo sisa ka ko sabari ba arabo kan sabre wole la kaliani ambulo ka ko sabari sabari walma patience o dey kango de di amman ka kan amande ka kan yere yere wole mumudi
1: makro yere ka gundo kun yemu yemu nyukola yala fere de kumbe ubulowa
2: ko sabe fere do tunde ma ba ko do bolo men be se akala ka ko mumu be se ka ko modo we fere folo tunde chala do doni slal le fe tumana men nal da ka ka den do yada ya da keri wala be musodi tumananda na nalu blada kenedo abe fal ma watu la ko kenende ya oro sisen albeta lamandi yorodure do abe foma ko bure sisen abe fo le ma ko klinika sani aw la dal kende ya to otumale albe makranya ko siama na ino ka alon ni membe se ka se mansala la wala ni membe se ka te seneka la bela di wala ni membe se ka kenende kuma la sunya ko ma bebe ko ma si ka baka am tudu muna ino ko ko ka foku al tanim de la kodo nyalon kawri ko dimi men la ni am kay non al semen jara wodi ka dimu kawlamu do al katan ka setin rata ko def na ni mundina tengi troya da ko men na to kalo ko troya ko tana to lama hakili de se ka troya o kala ko la wuli ko buy non ni hakili o kala la wati mana hakili te bara kala jusula de aba ke wonele la na conscience de donc conscience o sina wala bara wul ko fili wole na to kala sabudi ka ale la mundu ko fili o ka o tema kontre den gudu na mena den fran ba wuli won riyade ko so ni ko bolen si nara aguma e da ya ko be se ka kwaldo na ka so ka ko muso la mole kuma be te ka fo atu lo ko do kuma men be se ka sabuli na tara ke la si do ke ye troya men na ba ka wal ma sina muso be troya men la ka be se ka wu mu nya men ka ba se ka wu lu nya fo din de na o ba ke alu fana ni du wu la mu amu nu la para la ke la si wa ti do ko sa ko fi di ke alu la fu du kana sa wal ma ko fi ye ke de men so ron to wu ko no wu para ka ye
1: Aywa ufamiera kosebe basabati ni ajati mina sisan ibaye ka foko ko fali na kosebe sabula sisan sifina ka ulu senka telin ko djugun jango warinyini yere fanfe euro la ebe munefo o sifina ka wi
2: sifina ka yere ya fo nko ya nana o kashia ba de bi demission do bawo alule ayela dobrake na folo batidi wutam ni ko mem be d'accord alute se ka wuje te mina de kala ko boratoro ya chamane do alufa na ba ko fali yo la na folo tiyawo wala wala man sa yawo hamanta wala sarama yawo wal ma wala kuna iron ko ko fali fana wo soro longo do ko do o be ke sabudi ka dolla do tinyeni ka man ko ni me na folo ko be ke sondi wal ma ni me ya da ya fe kala ye sarama ya soro be se ka sarama do la bo ya nya ka bu pesan ko ne ka soro ti ka kan ka bo sla do le di sila wu nyanyini hakili la to wu ye mwudu na di kodo anya ajida na temsen na libi na di falma kosi fina kalu kodo men kusima befolo alwiel doja alukana kuroto anya wakuli di doni doni ye wala kuli doni doni nyamen ka ye nyasro na mateni bari nyi nata kosi do kodo fankala kele nyi kwe nyasro ma wukodo wa tinye ibulo nyafesana kodo si fini ye aldoja ni namfolo kuli anye tratezi kekia dulubla sena men di se kache jani santan samuan samtanglu sambisa ba men dise ka jandi nan fulu amma ko men nan yese ka wosor wal man nan yi man sayale ko amanta hal nan yi ko bredo ko wal ma hal ila ya fe ka ce barala do di minize le di wal ma do bre fi do jale ye san dam san yirka le ce ya ko kan ka nyani ko nyuma donin doni dun dun wala ke tokela sabudi sini ele be se kala wasasor ko do demission ye ala lu kundo ka fo ko mote wosor na londo ko do ka fo pidi bu itama wolon ko te se ka ke e so don to le kay makranya sibila pre di makranya wunu malila ka bodo ki makranya tamala wodo wuli kala nyame kan jo doni wole be ke sabudi ambe se kan la nyinin na soro
1: ewa o famiera ko se be pasabati silibe ko karamo ko ka bol la gine ambe fo ni jabi nunu bela jelena
2: fana ba alfo makan la menna bela deni fo ba ni kam ko isenin kuma la moli la mena ni moti la mena kuma to no sitala bodo sense na be rafi man den kana me alu fana ko so anyo bela deni batala
0: toko da ukunkan
1: ambe awfo halisa kanjume ni binje mukan lamelila ni anyi tukuda dikono kerenkereni yala bujali Côte d'Ivoire jamana kono ani adama damele de fle nyon fe kabo radio bujali la adama damele ambe fo nga wole jabilila
3: naam
1: aywa damele ni wati na kibarajume ba awfe ni no
3: kibare amba amfe ya ninga gbele berbere wole orpayes clandestin ta dablali fama ka nyine ko ko kan kalalo donc ka gendarme ni fama mun ka fete ka ko dabla ko nayim gendarme ni policier o kon betrenka pour que ako ese ka dabla mino abena to mino bro baran mino to mino bro sebe be mino bro le bena baran ka o le kagbala fe abi
1: yala okay wala o le be ka don fere do be ni no ka se ka sifina ka o deme wa se ka fen wore ke ni dugudugu sanu boy dabla la
3: men yene mbo fe we se ministère de mine na ka sebab ñini pour que u bëss ka kay ko dobe u ba neta barakala doy mais u ba fara do ma ko grande mine ani petite mine mais o mine de nous donc o sebe le be ka ka ñini mais nous be or pays grande cinq c'est ça no lu ko sebe solo tabarakala o bu to be baraka sinon ambedu mi ko na ye bu ñaye conseil municipal fana kare samedi voilà l'amérique a gagné on yeke ka ka budget c'est ça qu'on est ka ta 200 millions minou ba kuna ka ta wat na 200 millions maintenant o lo ka sama ka 2,163,000,000 déjà donc d'offre la budget ka
1: aywa o ko ki bare warati
3: ki bare am national et rentrée scolaire li van faire donc dim sen li collège so ni le colsoko bon la mairie bu ni nga dota bon ma dafa menem bon donc o kuna o li rentrée scolaire
1: ay wa si sansa aw ni RFI era ga jenyo nyabe to gudi
3: eh non RFI ni ma tutu ambe yoro mi na njura kambe fo sin fo kanne be ay wa donc RFI ma ningani ala me mo ka cha ani anu wa na jo na ka pan fitin sur na te mo ban wole telephone na ka fo mo na te man nga ala ji jango la parce que kuna fulu be dura amba o be front aka na amba mena donc abe anu be ze ka do mi nge ala nge ala ko ka ko sabatini ay tranye fe en fait menu ma ka nge ulu le ka shani ka nge boy donc abe fo fa kana akadu
1: o famia na ko sebe adama dambele ka bo radio bunjalu la Côte d'Ivoire hamifu nga wole jabilila
3: anu re ba fo ala nta aka ngane ala ke suta ala chama pour que mo fana ba lo kubuna le fana beyi mbaw mina anyere ya radio so nyo mo me argent merli donc and that do not work for kadaye
1: o famena ko sebe en chin kuma kanu bela
3: merci beaucoup
1: aywa damedi ami wali sekka mali sajore ke ka ifana blasira